ama nasi uyemili ya bafu ya mjini ndi oyo nyamia osisani pasabre eha unyina ya nidia jebe na ufa mune wadi tumine eha upe na ufa mune wadi tumine mao

kwase. Ewrade kasa wa mabra wamo. Nyame kasa wa mabusi yamo. Minye kupwa kasa wa mima imo. Sasa uya na kwafwa. Ewrade mabusi emremu mamewai. Minye kupwa kasa.

Aw Awurade Oma ya wanim yesu treyen shim Sara na jabes bom pye ka chira se nyang ku boy No wanim na treyen shim Oma ya su ya wanim yesu pre wanim se Awurade treyen shim na atam for emperor Amen.